0: matau gumna ikoi koi na letiengi asang balabu la mahang na mahusa gi phajababu hen ka dalli khangi ko manipur di mahusa gi phajabana langai oir balai pakni picture basu maleng gilam koi ba kaya na sei khuding gi lak tu na yeng lari ha na ai dai sinang phap ta bro
1: dai baba ta ba de am nungai ye ai di ko jing pat labuk lam hang adum ui ada madu mahousa laim bigi phajabani haina no mata sukhalu balaite bhavana tapi badagi pumna maksa mahousa gi phajabani hai bakhangle adu baba mangdalab na uri basing sing sina asang boy na uri sikai gino
0: sang na uri siburo ujau kaya houba adagi pambi masa masa kaya sing da howe aduna lab na yeng bada sang na uri ni
1: o
0: manipur dine bema sehi supa wahi wahi mana masing hobi aduga ne wang na bising thak tegi ising chai bi su center e as jeng bada on tong na phaja kra jani aduga bi ma
1: a
0: ising chai bi se a thap khungang gi lamdam da leko
1: o
0: impal sar de gi mi ma ya mama he he jeng balak nei
1: a
0: bigyan na pana yam na sa khol ba su mahusa le rem bi gi phaja kra ba saktam se sem sa ba sungam nam de
1: asuk phaja khraba manipur gi mahousa gi saktam se aidya mi ni ye baba aidi nasi da baba na libi badagi khangja bane ta bada asuk yam na phaja na khalla basina di imit mang na uba phangjara badi kyam phajaram ni baba
0: sina suloi dri masu kaya gi use waya kaya ana makau pung na pung na khong na nung si be sei sei konjel do nung si na puki na labuk de lorang suri bi singi na kong dan nung si ra bei sei gum na ta han du na thabak shu bada pangal happy ni malang bun nung si na hum bada phong na ni ipom nai na jagoi sari asi gum ba sana le pak manipur ni khang ba ai ba kaya na lai le pak ni ai na sei tha na ri bani do la sing ma phol gum na ngau ra ba urok changu changu na pa ta chakari kwa hang la ba tiya da na uche maya ma ma pai du na mata ro sing sa na ri taibung mina khangda ba londa wari sana duna no khe duna sana ba gum uri ni asi gum ba phaja ba di sar gi nung sana yak na sar ba mina krik krik ina ba mapam da di u ba phang lor
1: is sar da di ko hotel da gi thorok pa maru marang thak pa acha atha ki khaya na ba manam phata haudi hundo pa gi apum ba manam is ai dine sar da ga le ning de baba uful na maru la mahuri ba gari achoba macha mayam na ne lambi sa phang ga khangde krik krik he ne aseng banung sit amata su phangde ai dine akhoi gi khungang sida dum le janingi nungai khre
0: e nang di karam khande phal sar sal ri ba
1: ima ga chalu bane school gi uniform su le ru ba adu ga kwa ima gi fees hana ba lang su le rak pa as uful gi uful nga ta
0: su me sa nai ba aseng banung sit phang dradi haksang da makhal ke ya gi anab la ka dawri ni lungs ki anab nar ka dawri ni gari sing da gi thor pa amot pa mai khu du na ne makhal makha ya ba na ba sun nar ka dawri ni pare makha mu tar ke asong ba jangal sing da jib ka ya na kho mo gi khonjel ma khol tai ko tha ba de loi ba nar roi da ba manipur gi mausha gi phaja ba prakriti ima gi sana pham ni manipur di pa ta tharo tham bal na phugai na sat pa gi nung si ra ba manam na mi pum khuding gi thamoi hu ri ba ne
1: adagi ko siroi chingda satpi siroi lilisu malen sin bathung na maming chali ai khoy jana takpi e siroi lilise ai khoy gi jati gi laine masi su manipuri magi ngak na phajara ba khudol ni ko
0: e adu ta sunate manipur gi kai bulam jao palem da maming chali kar gi maming chali ba noi ba da kai bulam jao da tang na ba malem da phang da ba sangai ha ba saji makhal se phangi manipur sarkar na tang laba saji sibu section na ngak sendul thami ko kebul lamjao national park aina mingthon duna section na khajin duna taru taru na thami masida mapal langi mi kaya ma yeng balak nei saji se uning ba matam da hek da ubu phangde a mahang na thorok ba gi matam se lai ye na thajane ko kebul lamjao se atau ubu phumde ni masi malem de leita ba manipur khakta de leibani aduga loktak pat haibasi chu phajakhraba pat amani ko prithibi asi da pa jam lai adubu manipur gi loktak pat asi di malem da ani shu di aduna pat asi gi maming malem chin ba thung na maming chali pat asi ga atau bu phum di da nga phar gi hing ja ba nga mi ka

0: ama yum sadu na le nei ko aduga nga pha du yo laga macha sing bu mai machung tamal le
1: nga pha raga amu yo laga makhoi sa na thakna bas le raga hing li bani ko chumi ko baba
0: ah chumi phumdi du koi ro question na ba makhoi na chemi adu mai na chem bu na nga yam na phai hai nei ko khang ba
1: baba moirang da zaru se aduga ne manipur imagi mahousa gi fazaba ke adu yengu se ba seba baba chalu se ba pubio ba se
0: ai yeng kun sa sine nang bo
1: talle
0: se se se la rikse hana pablo sin ki se ai ba
1: la ri ta yari do imi mong na yeng doi ne ko na chap de ta lai ji ni baba ngan sunga li cha se ba se baba su su ti ni hai dai ne
0: oi ne hoine su ti ni ne nang na kudak ta cha si hai re si bu ipa di pong ma ure
1: adu su cha si ko ai ma da hai re ge
0: ai sin kri ni e thora ma la ai a be ma na ma ne ya la bo
1: ima di aina hai ba dum hetai ai khang bra adu baba ima sia ra ni hai ai khoi hum put na chal ra si ko
0: ye ai namas yo ge hai ri ro
1: hoi
0: o pare pare nang chu na pin ro du hong ro namas wa hai ra mo ko ipadi gari thogo da ni noi ti adu na jam long sai thuru ra ge tabra ai ai ta jam long na sai thuru ge single le bro
2: o tham jaram ma ba ne hong dong na ba ko dai shu tham ma ba ne chang si di ti phin da ha lage ko hore la da charu ra si
0: o jare jare adu no be he na phai ai chang ye
1: ima ai khoi ba ba siam phai ko ai na hai ba da tu he ti a bi ba
2: hoi ne hoi ne sha na mara mok pa lai ta thawa ya bu do u bu gi ne baba na ha ra wa ra ni ya ra i do mong pha dok shu koi ba pu thok pi ba la mit tu mit khang han ba hai se ya am pha gar po ni pang la la pa su na ti ngasi sa na hong do ro pa si di ne ya am pha re
1: ima poi me an du na kai no du dia
2: Sibura,
1: I
2: coin an air, locked up Kumanda, Zaxaru doido, Adugi Pura Iba. Pamna never pida to yare, Zak is hangi dip into yare, tuck never ising bottle, cause I'm never ising haida, Nangi asa, tuck my am yarabani.
1: Aya, a quaymas yam hai, loin eggs who never happy haiba.
2: Aduni ne, mamma, hide his hair. Nabunga need to deboarding the lake redoa. Adu wele shugu pa kha loe ga thorok pa da ne ai khoi na bunga ni tu chu yaro ga pula ek chalu ra loe re am
1: hoi am ga sa chi koi ma
0: no loe ra bra la la la sa si la
1: hoi baba
2: la la sa si
0: ai ga ri thong do ba ni ko
1: hoi wa yam pa ze ye ima ye ngo tu
2: ka dai no
1: a sang ma la bu sin se sin khong ga sam na ba gum u ye
0: hey Hey, you're here. Say, say, say. We got it. Come to her. I got it. My phone's on. I'm going to go. Hey,
1: Baba.
0: That's not a movie, Ma. Do I say that? I'm going to go. Paka to Taramo. I need to go. Hey, Ma. I'm
1: going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm
0: going to go. I'm going to go. Pare pare. As nuk se chidi. Haksan si kam tek takat poin ningi he. Ai, mama. Swai da sa thak pu du lu tho sira.
2: Hoi, adu gi ne ai na chem sa jari je.
0: Oh, as ma su isa nu pisu mo koi besat pu du ni na. Wa da na ba.
2: Che che. Ha. Mo ba ba gi sida lei de.
0: Ya ya tro.
2: Bi ma. Che. Nang di ima ga pun ne sa ra si ko.
1: Hoi ma. Hao ye. Ai ma. Ma. Yeng uto loktak pak ki sima thaksi da na pi ma thak ta yum sara ga lei se hai ma moi ju bu ki za da za lo
0: e asini de na phum di ai do
1: o
0: ki ba gi wa di kem ki ro ising manung da su chung lu po nga khrab po sang ne masida nga mi hai di nga pha ba mi wa nga ta ni lei se nga pha du no yo la ga ma sa ma su ma ya ma ma lai ta ma li ni ma koi gi sana thak na ba su loi na lady ni
2: atai di lady ne bi ma phom di sing che sing gi ipom da ta ho ri se ye mo ai di na han kai khan bu ka lu di mo do na pha ja gri mi mo ba ba phom di sing si bu ko ro ko ro koi na ta ho da na lady si bu ka mai ta ho ja no si bu
0: angang na khang da ba di khara bu phai nang na khang da ba si di nga i he
2: ma
0: o adu bro Pundi matak tengah mi singgi jum mayam mas hari si ubra. Oh, makoi nane, nga yam na pan na shem lim
2: o
0: tham na uri she thang ka ra ngai duni
2: e
0: urba adi she tham uri she
2: when he
0: tu ani shi da mi ma yam ma khun dai
2: sa kram ni
0: ma koi gi san na ba gi pam bai di hi na oi lok tak i ai da in sing li bi nu pi nu pa ma yam she ye ho nu shi dra ha lok tak ai ba pa da she ma lim shi da le ta ba pa ni sum na gi manipur shi kak na ta na ada da gi kebul lam jaw hai ba ma su le di madusu phum ma thak te le ba ni ko madu da tang la ba malem da phang da ba changai ko go chaji ma le ye na i pa na hai ki ba du
2: o shi da shun na ti ne shiro i jing gi jing thak da shiro i li li sha li changai na jati gi sha ni shiro i li li na jati gi le ni
1: a
0: cha tam bia ha adu di hal la shira ya ra dra ha ka dai ko yu shi ga
1: ko yu shi hum do i na hal la se ba
0: la la la la

Acham cham na lejaram bapun sida, tambidu na nang na nushiba, kanal le nang tabo mikup kuding, hudu na pubi kre thamoisu, tatta na kai hauri wakalsu, karamba mayaibu jain bano.

Nang bukaya da nung shi jaba, nangi saktam tabu ujaning ba, nangi khonjal tabu tajaning ba, pang da bana thamoy se fongdok padi ngam jata, karigumba thamoy sina marul thoglam laba, fonglam gani nung shi na famda.

Manglan taibang anida, misyum haibanang giminokto, ingaw-ngaw na icham-cham na hingjaram bapun sige, layta dari nga sidi, fazin bangam dari, nung sinang ginataw na, sumkari ningol ki tamoy buh.

0: kanano asuk mod krabinu pisi bo asam mana ga sina pari ba cheli illi ba ma phi marol si su amot pana thagat le ne masa sida soklu bada leina dum pokada ba mali bo e makhung sina tande man de thanglak bada inak ta sum sum jang sile ene is kai no manam sida mangondegi oira male ne tokanam tikreda ayam hangoira kadore yumda sa thaurage
1: nupi macha sat khinu ngai khu ima yam na chok thare isa ga phamin na duna ngai hak awa potha ge la o ima gi nak ta phamlo la o
0: so not ta bin pisi mana ta pumba ayai na roe manam si su kaya inam tikre isa thaurage
1: kari khali ba no nupi macha nang bo ina tang hak ta phaw ba phamning dra bro
2: waro bi ga noi ma ngasi di nu mita khi daw re haye oi na phamin na ra se ba
1: ui ro ye nu pi ma sa nga hak ta ne ima gi awa ba da mi kup amat tang da oi ra ba su saru ya bi yu kai daw ba ge
2: hoi ima ai khar lap na swai si da pham ma ge
1: ima bu hangoi bra ne phamu phamu adu ai da lap tak na dum phamu na khoi taibang miyoi bana aibu sokna samna ba hangoi haiba aisu pangine nupi macha
2: ima nangbu kana no kadai da gilak pano
1: ai nambul turel ni
2: haima ima bu nambul turel ni haiba adu di ima di kadai da gi haure ye
1: ai se kangsup jing sang da gi haurak pani nupi macha ahan bada aina nongpok lom da asum masum sen tharak tuna imphan sahar yore idu imphal sahar da gi amu kha pang na sen thagi duna aroi bada lok tak pat ta tarui du
2: imana su ya moli si bu kai gino ima bu horak pham da gi adum mola abra
1: ai gi horak pham lam dam du da di ai gi isel se yam na taru taru na sen thazar i aina kungang amadi sar phawna leptana summa sum chelak padagi kudong thiba thak asiyongna mot khibani ne nupi macha
2: e kai gino imana kungang amadi sar kaya phawduna chelak pada mochili ne hari sibo
1: ima hage munna tau ko nupi macha aina kungang amadi sar kaya phawduna chelak pada mapham singa duda khundari ba mioi singna aigi iselda amot pa phirol sudin chamsilli cha san iruja silli kolik phengjin chamsilli madu da sunatana imungi phatta haudi amot akai kaya su langthare ido asi gumba mi oi bagi phatra ba thawong singasina le palaitana satharak padagi

0: Ai sanan bia. Sanan bi. Ai tarab nang bo.
1: Utari tari. Ai daw rage moi ba du kan na kauri du bo.
0: Nang nang ang ya sil lo ba sing sing do. Loi ma hi do khro.
1: Ye.
0: Du ne. Hak na ba pa ba sing khra. Lum thok tun thamu.
1: Kai no hai si bo. Sing phang da ba gi si yong no wana ring ai si da. Ai do khro da na hai si bo. Kai do ba ya rage hai ba moi ba.
0: Ai se se se yong se se khro ba sa. Sing da gi san do pa kong ham ba ob na sing ba. Laina sing na ba haro ge.
1: Adu moi ba. Marangi sing du di yam lui hai ba.
0: He.
1: Amor pa lai khum lai na ga kaim ti yau di hai ba ni mi. O si jin na ba da ne. Chang da thoi na kai ba lai roi mi moi ba no ba.
0: Madu ya di, madu ya di. Nang na yeng ba da lu na uri ba sing du da. Chang da kai ba pi ba kari kari pa tak yau bi hai ba do. E kui gi min na ura ga. He ta le pa ng ma na ti ne. Talo talo sarang bi salo sing du a. Ana mu da tu na hai du su salo.
1: Hoi,
0: ai hai do ura ge. Ai ai, do ga ne. Sing do. Hai do la ma ga nang amuk se da thunal au ko.
1: Ah, oi moi ba.
0: Sing phang na dra ba ma dam se do. Thok ba hai ba ni ta u si.
1: Ah.

0: 나하럴기 건절기 더럼 따비럼 리베싱부 따라옴나 옥제리 구름제리 ngasigi thoram da thamjari lyric ai ge developer sibara sapong ga unaduna wari watai saba unazaga dauri bi thokchom pusparani hause clovi rasi sibara sapong ga unaduna wari watai saba ngase koi ge thorong ge damak ta wari watai sana na ba lengshin biri ba maru po han ba mak ta da taram nok cheri
1: a khrum cheri me ya
0: hoi maru han ba si de maru na app ama sum na sem galak ke haiduna khan ki ba se kari wa khalon da gi karam na sem galak ki ba no hai ba se han khan cheki
1: a si app se aina aham da haidi chahi anim ki mamang da di idea do punna lairak pune ba adugo aina semak ke na khali je manipur da ai je hoi thop di thole adu atopa english ki da mayam di thoe da na haidi cloud kumba chatgpt kumba moilon da di 2023 sai da gi han thop pa ho gre ba na do hoi manipur gi oina lon da di adu maina ngam ko pa je laita ba duga si je manipur gi lon da lai ra ga di english se khanga ga ju pra meaning kumba khang da ba ko ta ba mayam lai ba ji na mar mo ra ga manipur da sumaina romanais manipur gi oina manipur da dum anything hang ba kan da dum khang ba ko pa lai ra ga di yam ngai ni ai na adu gi khalak pa da gi mai pu thok sa ba ne
0: hoi yam na so pa ba khong thang ga ma ne hai dun na so khan je adu ga eba si sem ba ho ki ba se kar ma ma tam da gi sem ki ba na adu ga ma tam ka ya mo yam na kui na chang ki ba ge hai ba se so khang ja ge ho jing ma rup na ja hi an ni gi ma mang da gi hai na sa fet pan di ki adu khar su ga na hai bi ra
1: eb se plan bu di sa hi ani ma mang dei tau ye ba aham da di rg na ai gi tar mang khok le ya du sidagi posem gi class 10 gi neba adu gi do context local ga adu dai lo ge na tor ga plan je hau ne hau bu di adu da gi adum haidi experience ki matung ina adu gi user base u yam da ba adu gi mathak ta haidi ho ji ki problem ja ina ju khang pa hai tar sum idea khaling ai da dum ho ji je tau tau na adu da romanized manipur gi ja hap ga di adum mayam da hena kana ba haidi mayam pura general audience to ina english khang da ba haidi language ki differentiation lai bu ke ka do adu da kana ga ne na khan mane ba adu gi aina hapsalak pani adu bu chahi ani mamang da plan tor ju phajana semkat pa hobu de handak thagi january sai dai ne ba adu ga rg ke ka taw bu di mamang chahi di haure ba adu ga handak ki january haur pa sai dai dum le sem ba haure ka dif si ki manipuri chet ki future je
0: hoi adu ga som na wari wa tai sana ba si da so rg ha do na ho je am pan bi ki adu rg si gi matang ta khajik tang su ba ni ha bi ram ba ya
1: ta ji ki re ki matang da rg ha si gi po che haidi company wagera adudagi anything like wagera khoina hamning bu database si je adum ai jinam busy picture search tawraga query taw tuniba aduga llm inject tawraga hoji ki database tu da thami bu se ai jina query tawraga user duna pami bu na tra company gi magi data go mudo adu do log thok na ba po ne ba example oina hoji ki posem gi dudadi class 10 gi lyrics ja khoina adumaina react taw bu matam da adum llm tuna magi hojiki akoina thamiba potu dagi loina lokthora ga user da direct answer to pibungam duineba direct atopa mapan gi external loiba data jing pra haidi mangthokta bi dai tare hojiki manung gi data du deina lokhalaga alien tuna du dagi oina haidi context to lokhalaga pibo duineba hojiki rgi reacts
0: oi aduga somna app se phajana sagal pa je handak je hi gi january dagi sagal ena so je haibi ke ado ya na telawa matam se da sagal pa se da somna mayok na kiba thaina bi kibra haibi se so khansa ho
1: adu di awa nu ngai budi phasana ya me awa bana di tum hele huji ki je aham da website when how when website ta huji da website che adum sa ba je adu compliance ki kai me am ju sang ye adai coding ni process su yam sang ye ko adu budi adu bu huji adum huji se ke no technology sa ka pe matung in adum leverage ke color ga ai gi dum mating lor ko la ga ju thujan ba ya ba gi chang su lei ba haidi thujan ba ya ba gi po su lei ni na adu gi haidi hoje hoje ki technology do mam lawra ga dum tha ahum mari mukti sangam ne khan ma da website to ana sara ga ko website to sara mutung da mu mayam gi request mam la ko da gi mu application na mu on mane ba
0: adu marak thad na song gi ima baba gi ming ang tan khang ja ho ge lwin ne lei fang so hai bi ro
1: akhoi mama baba gi ming je mamai ming na sapam tombi adu ga baba gi ming na sapam ramesh kumar ko we adu ga akhoi je aseng ma de tera sapam le rak te ni adu huji puti langol de le
0: oi som na tambiram ba mai sang sing so na ho na na ang tan ni shim ni
1: mai sang sing je class class nursery day na ten book se Pitambara English school da tame kwa ke thia hino khonglem bi da lebe na aduga class 11 to na Millennium Institute of Science na ke adu ju kwa ke thel da le aduga college na BCom to ye tiung college ta
0: hoi adu BCom ga aduga computer programming si ga di khajikan na thai na ba subject ani oi ga dra na su khale adu som se tonga na computer programming go musu ta mi ro pale bi
1: programming je tam ba je Coursera ga Udemy ga dai adum ga di di language framework ke kagi adum course ko mate adum regularly adum tamme ba hai pra isana self taught oi thine adum si je hai di aina pra hai di technology ki tam da di adum khanga ga ju ano ba technology adum tholop pa lai ni adu da gi adum constantly learn to bom sang e ba adu si mam je dum jikti online da loina course nun ke ke loi provide adum phang e ba free da ke ra the paid course to igra adu mo mam du dai 2000 aina class 10 hek lo pa dai do adu da gi adum hor pa ni adum khar ga tam ba ko pa adum online gi rom da onja lo pa je
0: adu tam ba si di tonga na somna academic ke line ma da su changli bani na tonga na like pa bagi ma tam ma su khai do ongane du som na pam jaru bagi ma tung in na programming su tonga na sai ta ma da sum to bani na ma tam se se di ka ma na me ne so pa ke ka ma na hona bi rak pa ge ha ba do adu su ha pe tang ha bi
1: ai na class 10 lo rak pa sai je covid hek hawar pa class 10 lo rak pa dai covid ton lai adu na je nu ngam de nu mita ba dum free de bodi lai re adu class 11 to ki ju akhoi ju class 11 ju su ka ka ki tre ba dum covid na to se tha ani mung tang ka ya du da chai ani mung ki kep te dum yum de lai bi sang su lai re bu adu da ju ma tam yam phang re adu ga college kar pa ju kole sukai hair zu adum pra regularly di kabna teba ozhajing zu hoy tak budi pan tak pira ga zu kole sni na adum isade zu control yam le redna aduna haidi jim da dum self study guma to bya ko pa adu ai je hoy adu mind tower ga zu di online lom da on jal leba haidi pra programming ona tak tham dra ga zu online gi website amana kamai ran to ba adu mai di adum knowledge tanjan bya ba je adum tanjal lap pa duna zu ngam bane ba si je
0: sai de pam zaru ba ge sum thira thira ga zu zat pa do som da mu kha ta na hang zeni ngi se som na project asi pa khat pa
1: pra project budi self funded ne adum isana talaga agi hana gi saving kar laibuga punjal laga adum adum yan ta tawra taw bune adum bus trip ne ba 2000 aina pesa tum aidi hana gi saving ju khara ju laibuga adu adum ai je part time gi job ke kaju tum tawe ba adu man du na tam tam na adum singola pa
0: hoy so na part time job aina ho je pan biring ai sida mahiro ye ma su oina oina part time job se pu ba da ga yam na owa ba thengna bi ba ge adu ga so na ho je part time job pu bi ba ba se karam ma khal ki part time job no ha ba se sa
1: part time je hoy adum kole suka kana adum ayuk to jomu aigi jinam ngam thina control budi lere ai ju of to thawe pa ko ju budi thau tre adum haidi app se sala ko de gi adum tha mari mangau ti sure ain thau da ba adu aina thau ba ho bu je 2022 ga 23 side wani college ki second year third year third semester ka ba side gi adu aduna haidi adu gi thabak tu dia mu yam tina control lai ba mi ki makha dam tau dam ni na aina ayu tong chalo ani adu college laga mu hala ga mu tau ba khot pa adu nung dang dana mu khuji ki tam ba khot pa jung tau e ba dumai na adu adu mai tau buni na control lai ngon dia am lai e ba aduna yam kana awa ba budi oi gi de adu adu ga adu dai talak pa pesa adu ga hani saving ga nu na sem kalak pa ni
0: hoi som na yam na kana ho na birak pa song song ki akhang kan ba dun nga si gi pandama si su mai pak li bani haidun na khanje adu mai roi ama su oi oi na som na part time zo som pui no ze ha vikre adu programming to was matam sin amu kamai na manage to ki ba hai ba si su hai vi
1: programming je adum ai je programming je tamba 2024 ai je laptop se laptop song leram de ba part time job song tor ga laptop se song le ni ba adu online da phone da kai da han da gi adum tamba khop de le adu 2024 gi me sai da laptop ke ka le bu gi adum ai je web development gi ke ke je tam yam kan na ai pra dedicate oi na ta bu tamba di na ti adu no modum 2 3 hours se adum ai di chang nai na khai dok pa ma di sang ya du su dum marakta dum khara marakta le pe aur dum changlaina tamme aduga magi framework.

0: 시스템 아키텍트가 얌레이 보거든. 아이디 후직디 신텍스케가 제타우 아두기 마타우얌 타르 브라 시스템 제카 마이너스트카니 손나 백엔카 마이너스나니 코니 아두 모이나 창마니나 아두 모도이나 탐메 아두 얌카 헤나 얌티 보이나 디탐바디나 테바 아두 이사나 아둔 아 강다보 코타보 락부징도 좀 디젤라 코살라가 타고
1: 회 아두가 아몽마룹 앱 데벨로퍼 오이게 하이두나 칸바나 하카 아마스 그게 토르마세 다롱가니 하이두나 칼레 아도 앱 아마 셈나 보호나바다 카리카리 마토타바 카리카리 땅아이 파다바 하이바스 소이드나 마코이나스 칸링암가니 하이두나 칼레 아도나 셈나 가얌짱바 카리 마토타바 하이바스 마룹나 카라 하이비로
0: 앱세 아둠마 마기 유스 케스투기 마퉁이 레얌 컴플렉스 오이바나타바 아둠 하이디 케케 인포메이션 구마 탐바 스테틱 오이바징디 아둠 카시암나 루브나 테아두 페사주 리싱타라 쿤 아둠마이나 아둠 비아이브코 아두가 앱세 컴플렉스 토 얌티나 오이르가디 하이디 백엔드 카이다 얌 링크 토바데 유저나 앱 쿰바마 셴바이제 하이디 프라 애니팅 앱 투 더 우리바 폰마 자마 두데 디자인 더 프런트 엔드 백엔드 로이샴나리네브코 하나 로이나 스크립트 오르 탐미네바 아두나 유저나 마차마탕 우버 클릭 넘어가 스마이 스마이 터커니 아니 엑스펙터 리징도 하나 로이 스크립트 이토 탐밤 장야도 컴플렉시티 두주 아두 아포이나 셈이버 포토기 마퉁 일레 아두보 앱 시스템보다 좀 모바일 앱고 마셈 가라가디 프레임워크세 플러터 가이널레디 아포이나 라이크 AI 시즌에이즈나 리액트 네티브나코 아두 라이야두가 마사기베나 안드로이드 하시나 크로스 플랫폼 네버지기 아니즈나 안드로이드 iOS 야버코 아포인 시즌에이즈나 아두가 마사기베나 안드로이드 네티브 아두 안드로이드 기오나즈 레이제도 iOS 기주 동안아 네제이버코 모이기 아두 모이 모이기 플랫폼다 아두보 크로스 플랫폼 나디 헤나 파이나 칼레 매암나 아두 no to gain a color the android quote amurak tang toroga android to season of ios to season of yabako aduga website to give back and to brush share to yabako koski mobile apps aduna website give back and dadum hana de ira live na website ta hana plan to bunina app to adum front end tang quote toroga masai back end to connect to boga anda koi 2d 2 grave process to adu website ka app ka puna live ge hoya to minor layer aduga paisa je adum chang maje akhoina haidi developer je ahen ba hena ni ega ti ko haidi complexity gi matung ina ni ega di pesa je dum developer gi di pesa di dum chawe nek pagi de ado isana loina tam jaraga dum tek tek dum tawra ga di pesa je chang da buja ya dum subscription ke ke magi software gi tool ke ke do dum subscription thira ga ko laga de deployment gi hosting gi kai gi ato main thira ga yam kan chang da bu di ai ado bu mi ne ega di dum pesa chang ne
1: ma ओ अदुगा लाइक एआई की थिंग अपेन पेन द ला पसुले बिब्र सोंद
0: ओ अदुगि मेम लेग्रे आयम बनदि पॉजिटिव पॉइंट लाय अदम प्ले स्टोर द जु अदम पॉजिटिव नाक द 5 स्टार गुम मेम बदि फंगे अदम मोइन सीजन ऑफ नुंगाय अदुगि स्माइल स्माइल तो जाम थिना काने सिदि जाम थिना मोइ लाइक लाइक सु गुम ब कै गुम एनीथिंग द जाम थिना हेल्प ओय खोलेना अदो अदम अदम अमानी अदम क्रिटिसिज्म खरा अदम अदु जु लाए लाकपदि लाकपाय जे इंप्रूवमेंट गि वइना दि अदम हाइबिरे मेम न जाम थिना खंगांग बिरा पखत बिरा पुतेम बुयाउते aduga website ta hana tang leramme ba like ya jadu myam na myam na haiban mata gi app su hapon haiba aju sage na di kalam ga matam khar di leya to gen kalam je app sina hana dum request lak pa adugi app tu ina ju sarak pane adu hoy myam na nu si bitu nu ju taw bune manipur gi smai taw pa pa ma ju like ba gi aduga hoy adum kana ba gi matung ina ju myam na ju dum phana dum happy re
1: hoy adu app asi gi matung ta ba da di kari kari plan hapchin gi haiduna khan bi ri ba gi
0: ऐप से प्लान बदि मैम ले हुजिक से अदु मनुंग द अंडरलाइन टेक्नोलॉजी द आइना प्लान तो बुजु मैम ले अदु मतम दि खर चंगिने अदु बु अदु बॉय सु हाप के न दि खन मने बा बॉय से हाइ अखोइन मणिपुर सु माइंगा ए आइ दन अफ पुत द मणिपुर ने ति मणिपुर गिता तंगा ग प्रोजेक्ट अदु द अखोइन एनीथिंग इन्फॉर्मेशन हंग बजिंग जे ए आइ दन लया खुम क दइने बा अदु प्रॉब्लम जे अदु हाप क द जे फंडिंग जु चंग बा अदु ग हाइ दि adu hapa matam da koi di romanize mani purje install na something ka have je fix the late ko ai di phajana ka have je variation manga taruk thona adum ya bani na ko adu ma problem am laiba adu bu chob se taw bu di ya ni adu research ke ka taroga khara matam changa khara ai di engineering time da khara yam thada bam sang ya adu hap ke na khalle adu hapa ga di mu government gi private ki company jing da mu akhoi api je provide toroga b2b saas amu thoro ko kholok pa adu mai plan ma ti mam le adu ya amuk ta palap ti taw ya dam ni ko tam tam na dum matong gi matung ina improvement user chakhlok pa matung ina adu gi handle tor toroga improvement features in du jo la na ban
1: manipur da technology ecosystem ama chakhot na bo hot na ba da local developers design ama sung creator sing gi oiba technology community center gumba ama lam da masida mathau tai ha
0: ཁན་བི་བ་ཨོ་མ་ཐོ་ཏ་ཡན་ཁལ་ལེ་ཨ་དུ་བུ་མོ་ཨེན་ཨི་ཏི་གུམ་བ་ moigi adugi moigi adum moigi zu ecosystem lai bane moi rom da zu dum leiram ni adugu mu de aina mu yaw pu de yaw dra du adumaina community ma mayam motivate ta unaraga sina phapata tanaraga adumaina leibu bu de amtina kanen khale palam da zu yc ka ne khale bu moi rom da di haidi student jing je adum graduate saluram dai gumba adwe horok pa wegera moi jing ge sumaina moi rom da di company sumaina saba da gi technology gi sumaina software saba app saba ji amtina chane hi ko je haidi silicon valley rom da gade adumaina moi di adumaina community do am da adumaina punna leibani na amana ma motivate ta unia dai amana sumaina chakat ki je hoi ai sa ji sumaina chakat ke khan ba ko adumaina competition gumba kai gumba mai leib tu na ju hoi amtina de kana ne khalle adu manipur da di adu gumba do khara wa le na leira ga di amtina mai ni
1: Okay.
0: Mm-hmm. So, what are the apps that you have to use? App is the same as the website. Scaling je manipur ji oina di si positive manipur da dum loire language hoy atopa regional gi nordis atopa regional language hapsa lok pabu di yai adura ga ju scaling jam kana chaw goi dam nei ja dum global gi oi ba dum app ada gi website software gum ba dum tam tam na ko si tam ngai da ju mam khang bai ba mam lei bani na adum ma sa bai plan di mam lei ado ho ji ki oina di like ai da dum chai ani hom di nu onjan gi ken khale
1: hoy aduga somna ngasi phaw bu da hotna bi rak ba matam da isa se chok tharak ba ninghan narak ba matam da kari na ni motivate to wi ba ke have se sa khang sa ki
0: adum adumaina yingjan biba khochan biba imayam ta uduna jodum awab durum khar phai khal
1: aduga songi lyric ai herbe app se da ngasai bosem gi ayam ba focus to give se se se kari maram da gi ai samara ta uge se khan gi bano se mas khara sugaina phai biram
0: ao adu bosem gi class tien gi da di khal le ba ai di aina sum sum tis la pam tam da ai ji sumai sumai sum khanga koi matung ina sumai na reaction na sumai ta ragadi idea do generate ta tam da ngang class 10 bosem gi jemoi gi like to da gi tare answer do dum ai dun khuma aga di aina adu dai khalla ga di taw pne ba adu bu adu taw ra matung da aina sem ma ji lo ra matung da aina user class 10 gi angang jing do season of person wasana tak pa na budi he na budi dum phari ne ba adu na adu mus me am le do season of chang je class 10 dang oi ra ga di mu yam yam da ba ko hai adu na pra adu trial and error da ki ju khang pne adu na manipur rom do na swaina language ki dorm do na tare kon chalak pujina he na user base yam ba du ki ju matak ta hai apa ne effort me an tha da ra ga ju season of na ba mi do yam ra ga di poto yam kana kana to ba
1: di
0: adu na mayam gi we na khara hai maitel on ngang bujum yam me da na khang da bujum yam le ya do english khang bujum yam le adu bu khang da ba kitang adum atra sagat pa kolat pa wahi sagat pa adu kadu ma english ta khang da ba mayam do moi gi tu moi gi khala jo yam ba sa ba ne ba
1: hoi english ta pa na akhoi na wahan thok tu lotion ba ngam me hai ba tar ga su imalon da mitmang da tholak pa tu na imalon da ngang ja ba tu na khwai de gi su nu ngai ta na adu severas severas ki punsi da mulak jar ga severas ki punsi da khwai de gi nu ngai ba mikup ang ma ga adu ga khwai de gi wa khe ba mikup ang ma ga hai bi ro
0: wagi banu ngai bje hoi me am dile ya do awa bje budi hoi sahing budi an tung mi dam ya ahing pung taruk ta na pung nong am pung taruk phamagang iru ra ga ung tum ma ga ji aw re pa nam ti gi ga
1: ayuk to ina
0: aw ahing de tum ra ga ayuk ta nga iru lu sa ra ung tum ba sang ga pra tum ba sa ga pra kai bi ne ban hai di thando wei ba gi me am puna tor ga di ama na cheming e da ung nga po tha ko ta to ya
1: ka kai
0: en thok na ra ga awa ba do pula pu mi ne ga na do i thana na loi to ba gi an dum han tak january february sai ahing je tumda pung taruk tare sai de phamaduna problem je mayam ne ba hai di syntax amagi iraram la kani adagi software tool amagi amuk lak pani adagi kedang akhoina future ma future ma chantang sip to bomatam de ju problem je mayam le yoga aduna ahing je tumda ba je kongai ne aduna ahing tumda ba khotaba adu matam de na wa gi tumba sa ba je loi kai kai bine ba adu nonga laga mu ngak tumani adu ga mu thabak na tra college amuchat kani adu maina tawoni na hoy adu matam do phasa na wa gi wa ba ra gadi adu nungai ba jisu hoy a sumai na yam wa na sa ra ga ju ma yam na hai yam expect out na ma yam na sumai pam na na adu season ni hai do na ma na season ra ga mo ni pam season ga adu user ju 50,000 gum he le pa tha ma ma kai mu ta adu ma na expect out de ba sumai na yam ni zo adu ma na ma yam na pam season of do adu yam thina nungai ba mo
1: January February hai ba si da wo tum ba da khwai de ge nungai ba phai jup sin khala ga tum ba ma tam ne adu da som na yam na wa na tum ma cha ba khang da na ho na ki ba da na mai pa pa ne hai du na so tham ja ge adu AI hai ba si ho ji ki ma tam da di ma yam na lo ina mak season na ra ba yam na tangai fa da ba ma wo ina su lo na di AI si na sing na ma to karam na season na ra ga di he na pha ga ni hai ba do song ki mot ta kai le bi ba ge hai ba do khang ja ho
0: AI je hujukti ayam hai di AI na ya baje panam le re use kese adum chatbot isam cham bade horoga agentic ki adai coding gi tool wagera adagi design ki wagera adagi season apam je padan le re adum writing ki wagera ma gi wagera ma ma gi darkar ta bdu gi matungina adu bu hoi mayam na satra gumba de na hajing na yam na hai di moina yam kana ga da ba hair ga di anything khang da bala pa matam da adum moina tamningi ba hiram adu gi matang da nai na bo re ga gera adagi adum manung hotna adum naina ba khona ba anything khang da ba mam AI da research ta onba query ta onba tawro ga moina dung anything khang da ba leidana moi gi homa khakta da na ta na ko haidi moi gi khangning ba hining ba haidi like ki do khakna ta na anything khang da ba coding gi wegera ada design wegera khang da loina khangning ma je adum click ama da lo yare ba ko aduna AI je generate ta ko pa lo AI video sem ba ko pa lo AI adu bu hoi kanada ron da chap ju AI adu bu mayam na ko kanab ron da kanab ta ba ba mayam le ye ba ko adu do in onjan bi ra ga ta ro pa na he na pa ye na hai sa ni ge
1: hoi ai no bu he khangning ba lo ina mak to AI da hang ba ta ra ga di adu mo pa khum adu pi rak to ri ba ne adu AI na tung ta ba da porak pa ya ba ahong ba se kari kari di porak pa ya hai da na khan di ba ki
0: AI na porak pa ya ba je pra future je pra AI na di hoi mayam na haina bai matung inoko haidi researcher adai ama manadi AI jina pura control ta ubogi chance ku dilai adu bu wat yam tino wali ba khuji ki adum silicon valley rom da jumoi chat gpt adagi anthropic ke kemoi company man je pura AI gi res ne ko adu bu khuji AI na tawunga ma je ta anga padani ngam mi je adum AI je adu bu pura software rom da na khuji che yam tino onja le ko software je padana jokhon matung hardware dong onja lo pokan ji da ne robot ki am la ka du je adu tawunga ma bu di hoi pura koi na expect out the mam budi tor pa ya bugi chance la ya do pura future do di pura direct predict out budi je pa widi ngam de
1: hoi adu ga som na khwai de gi season of AI se garam no
0: ai na yam pa am ba ga di cloud anomaly entropy ki ko adu di pura ai pura pura de du de ne ni use story je adu che je piti na mu khara pura robotic ki tap ta koi na ai budi yes yes ta nu khum bagi tap su sang mane ko adu na adum season na ma ma gi darkar gi budi ole market research ko ma ta gi ko le har ga di perplexity ka na lai adu gi adum che je piti group kind of like what adu nam pra hai filter yaw da bida direct direct ngang bokot pa ma ma use case le adu klo ai yoi na di klo na di wai nai what is ai na ma ka lai
1: adu song gi app asida gi kitang na thaira ga song gi tung gi pun si da di kari kari tau ge hai du na di khan bi ri ba ki
0: tung gi pun si je ai je hu ji pu di like ai de on jale entrepreneur on da di on jan ge na khale ko tech entrepreneur adu like ai je build tau ga hoi thabuk nu gapti ai thage na dikhan re government gi kai gi son technology rom da adum makha do tam thara ga ai rom da changjal la ga ano ba software pu thok pa adum global gi hoina ko ai di project b2b saas ade ki kai pra software adu da gi nit soi ba pochin jam di pu thok pa jam tina kana bo eba akhoi manipur da di yam kan na si gi website lai tra ko ma palom silicon valley rom ade america rom da di si gi website jam tina kal le bo ji ji se adum pra software ano ba pu thok ba adum ai di mayam da kana ba value provide ta bo ji sine ba maru ja tu maina ai ju son line ta dum chang chang ge na khale
1: hoi adu ngasi phaw ba som na lak ba ki punsi da lak ba da mai pa pa chaw ba ma su phang le ai dunai khuin lo je adu se ki mai pa pa se da credit se maru ina kana kana da di bi winning ba ki
0: credit che adum akoi mama ba ba da pisaning ya adu ba moina adum moina zu yam thina hona bi re moina hona pai zu ai ngasi ngam chari ne ba i sa dan zu yam thina hona ja ba ma chang e adu ra zu moi gi ma teng me am da gi zu ngam sa ra pani moi da credit oi pisaning
1: hoi adu se baras na sai da gi wari wa tai sa na bas da se baras ki pun se gi no ma gi daily life ai za ba ta re se da schedule se do ke ma ti yam na chin ba ma oi part time job so ta we da gi ma hai ra ma gi ma thau so ta we da program developing show mung ta ba gi adu ma ra se da i sa gi oi ba hobi gum ba to ta di ma ta le vi da ra
0: hobi je lai ye lai budi adum 한 루비스 큐브 그 뭐 산하면 거 3 by 3 더 아주 세컨 따라기 만능다가 쏠터 뭐매 아주 아주 뭐지 레이아드더기 프로포즈 좀 산에 아주 아코이지 하나 때라 아들랭에 되 이만 I'm there me but adu lango do hong tropu de kanam chlai ta bu bra isolate never lazy adu na yum da dum so mai na ai gi te ki maram do ina yeng jala ga so ber gi kai kana ba putok pe ko pe haidi sa hi ji zu responsibility wa nga na hobi da ngak ta to bu ya rak te da na adu ga hoi like is dum chal help ki adu gi business ki genre gi like sing je dum pai like se haidi yam pa ba na tro zu no da dum heavy ta ma wa na pe sa ni hum dang wa ga zu ko adu ga adu ma like mai amam zu dum pai adu ga adugo ayamanadi ai hojikti adum pongi ai rongi development gi kai gi ronda dum laire hobi ji
1: hoi mai onse laga ado sonna ba khiba laire sing de gi sonna khwai de gi pam jaba aduga laire kadugi yangnen saru haibatare aduna ngasi gi samasa sigi naha sing da kana ba pibe ya haina sonna khandi base kari oi ba ge kari laire no haibase so haibi ro
0: laire se ai gi laire khwai apam ba mandi laire da millionaire fast lane na mj di marco ne yu ko si laire se pra haidi society gi society ki script chipra thu haira ga masagi wena entrepreneur line da software wagera tech wagera amada haidi maya na pura mass value piraga paisa pai ba yabagi business runner gi like wadune chi gi like chidi amaru wena hai je haidi 9 to 5 kumba chat paje haidi yam tina adum ham red register chalaga laiba pu maya am je adum laiba je gamra government gi job kuma tanaga khodaga pura adum haidi government gi job ama tanaga bhai 1% yau deba sangse adugi script man do mayam society na people script man do ka na thairaga magi entrepreneur on the value creator ga mayam da pithvi da kana ba pira ga dum yam tina nungai na lifetime financial freedom phanga ga leibe ya na chi maram do oidene ba like se ado chi like se ai kwa da yam tina dum haidi amura ga ni ka na trai tararom the na param ni chi like sa chan chan mo ko te loi ba dum haidi adu yam tina pam lai ba
1: aduga somna naha ma oina kunai singing as in collectively ba naha sing as the dekari paujal the winning pagi
0: naha jing dai na pisaning baje adum social media gum ba adugi kai gum da dum scroll taro hoje ti pra brain rot ne ta origin haidi adu hoi amar on the entertainment gi kai gi adum khara ngak adum pung ani hung gum ba tawraga de dum kai su kai de adu pung tara he na ga to ko ba am hoje ti social media da lai tawre na adugi mo ta haidi attention do kitang like lom dan na traga ju kitang kana ba skill lama tam ba adu ga masana adum self sustain hoina paisa tan mo ko ba adum haidi hoje ti paisa gi ju yam thi na maru ne ba aduna najing na pradum ba social media da pralup ta vida dum skill gum ma develop tawraga ju ti online da tam ba ya ba am le re aduna skill gum develop tawraga masagi dum self sustain hoina ba lambi thija ba na hena pani aina adum haijaning
1: hoi aduga lamda masida leiba na ha in khalak ba app ama develop taw ge aduna khan ba na ha sing da dikari um haivining ba leiba ki
0: moi da haijaning ba je hojik ai gi hojik ti ai ji ju yam ti na advanced way ni na adum hana gi traditional oiba way do hadi hadi syntax kum ba adagi code wen da adum iraga kholaga tawai mo ta ko system architect adagi ai gi SQL ni ko agent coding ki kai yam lai ko adon do wen onjal laga development gum je tawra gi hoi ai gi leverage lor ko laga thu buju hele adu ba apoi na phajana system architect to tawra gi yam tina hu sikti bullet proof oi reba hadi app kum ba kai gum ba yam adum yam ikui kui da nam sa ba yare ba adu na adon do wen onjani ngi na hai ni zani ngi
1: app ama develop taw ge hadu na khan ba na ha kya mana ta bi ra ma ga so soi da na ka ma khoi da su ka na bo oi ge ni hadu na khan jai yam na sunu ngai jai som na ngai si som ge chi la ba ma tam ka ya kai thok pi da na khoi ge studio da link shin bi ba som ge pun si da su he ne he na mai pak pa he ne yai phabo oi bi yo hadu na akashvani phal na ro ge khonjal ge mai kai de ge yai phama gol pi zari
0: tha ga chare
1: hozik ta bi khre Lyric AI ge developer Sibara Sapongo Unaduna Wari Watai Saba Unazakibi Tokchom Pusparani Matangasida Naharol ge Khonjal ge Thoram Sandokchawa Loisenjari Thoram Tabiram Libapumna Makpu Amukkahana Khurumjari

0: mag
1: kanatulo
0: napal supat
1: chede mo sya sige daw sya sya sya o sya kayo ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato
2: ato
1: ato ato ato ato ato ato ato ato ato
2: ato
1: ato ato ato ato Sinima gi pabla ja goi ge chwai phe phe yaung tu ni.
2: Hey, yu ga garang ba ni ko. Ta mo ba si kham ge hai ge ni.
3: Bhai, ma yi chi ze khui ma yan chu si ta mi wa ni ta.
1: Bhai, u si ta mi wa ni mi, u si ta mi wa ni.
3: Ai yu, ani pu lu ba ta, pu si la.
1: Pu si lo,
2: pu
3: si lo. Ko di pu lu nu, pu di pu lu nu ko. Imo ga di pu si. Su
1: si mi bu
2: de
1: bu bi. Ma si ni. Ma si ni sa mi ko ma ha ge pu ta ni. Pu lu nu ko, ani ta ru ko. Na pa da chi mo sa. Singat to miada ne ale kone se to chawa chalo
2: chat
1: din nang se to chawa
2: dai ge chalo
1: chalo
2: chalo chalo chalo chalo chalo chalo
1: chalo chalo chalo chalo chalo chalo chalo chalo chalo chalo chalo chalo chalo chalo chalo chalo chalo chalo chalo chalo chalo chalo chalo chalo
4: chalo
1: chalo chalo chalo chalo chalo chalo chalo chalo chalo chalo chalo chalo chalo chalo chalo chalo chalo chalo chalo chalo chalo chalo Oh, mau tunggu aku kan?
4: Ayolah le. Ayo kham dapat di nanti.
3: Eh, berapa buku? Ini dia. Buku.
5: Cepat.
4: Si tadi shop orang orang.
5: Hamba, ini jalan aja. Si ini mungkin si tadi ni apa? Ini mungkin ni si. Mungkin ibu si ni apa buat di dokari kino? Kari kino, nang nak kami tu nak kari kino, bah.
4: Asmai tu ni lah. Mungkin aku cula agak. Tapi siapa cari kena?
5: Mabung mukpana, ibu buat apa? Mana kami? Madu ini macam ni aja nak kami ni si.
4: Ibu ko.
5: Macam mana soal ni tu apa?
4: Adik ni show dong, tapi kami lo.
5: What happened? Very pity. Very shameful. Very wild act. Oh, nothing. Nothing happened. Still, I love Sima.
4: Nang nui mi.
5: I love.
4: Wild act nang nui mi. Nang nak nang ngasih kerang anu ko. Kau tu bayu tak lagi no.
5: Mamba.
4: Se, ikhlas sih desa
5: sih. Eh, cek apa kan? Eh, jalan. Jalan eh. Aiy mau.
4: Sudah tu desa sih kedarok.
5: Aiy mau nak kita ni aja. Aiy mau nak kita ni. Nang, bay, song ko. Nang aiti na bni, nang ker sopi ko bay. Nang yang wah deh pak, ai kang, ai loin kang,
4: dikcho, ai loin
5: kang, ai loin kang ni, ai uji kok kai deh, ai kok nanti, ai live kai deh,
4: kakak loin minang kang ni, ngapun dah luka teruk, kakak loin,
5: pak, umba, si maji, padi padi ko pak, ai loin kang ni pak, ai loin kang,
4: ya deh pak.

0: di sana thakna bani na lu na na tham da ba ya de hawa pasai gi ru lama moi gi lei sar ga le na tina polaka da bani na pokta na bai na moi na nu yong khara pirak padu gi matung gi na ai jo ase su sare
1: register su to bi
0: register su to
1: adu ga mankha tara ko da ko gi polam ma pu thok pa hai ba se koi na pam bai se da package phaja ba si da ne bu ko packaging gi matang se di kamai na to bi
0: packaging gi matang si su mi hojikal de packaging phaja ba si su adagi pot quality lei basi jo quality lei na basu pot nei adu packaging se
1: abadi mapanda mela da su puthor ka do rini na mayam heu boda pam ba hai bam lei da na ko packaging si uraga
0: oi adu tau na bagi da makta akoina impan print sai da siam bagi mawong do na adu tore adu ga packaging gi do mapalom da gi laure adu packaging tau na bagi ai machine ama ani su lauraga aluminum foil sealer adagi selling machine ani important aduna industry degi lore quantity tharak pasu ya we mai na packaging ma tang je mai tori je ma
1: aduga ko gi sa si mamang de mela sa pi hai re kwa ada hoji phau de karam karam ba mela sing sa pi kre aduga mana matham sing gati phang balai bi khra mela se degi
0: mana matum phang badi laite sa padi ai se trade fair delhi da satle adagi dimapur da food expo satle adai silong da di fabric crown da su moi paksi crown da su manga di khayam satle ene sai sina selection torak da na ai se ai ayam ba ai na satli se ishagi oina satre ishagi oira ga su office na selection torak ka moi ne sol gi
1: pasat moi na thabi ba
0: o thabi ba mating puthopi ba selection ya tumi lagi da di whole bill da su adum ene sai sina selection phang da na whole bill na ga engido nimit taraga mathoini satle chiroi festival su yau khrea manipur dana
1: yam nangai jai ta sa bada adu mangkha tarak boina manipur sta giti mateng phange na haibi kre ba adu sinata ba sarkar gi mai kai deki ko ye loan bu ra su kari kari phangre sa se hosi phaw
0: ba ai loan su amat ta laudri hosi kan se processing gi waina to pa mata law ba laitri
1: hosi phaw ba isa se isa gi paisa kha ta na adu mak tak jari ba
0: a isagina adum khra khra adum taujari hoji paudia sarkar gi dagi matiang di lo nong lo bodi laitri manifest ki sinatana
1: ho ko isana satra maya mama putho pire takpi khre na haibi ki ko mamang da adu hoji pau bada isagi makha da training kaya mukti pibi khre ko gi office ne sila aga office da training lo basina taba yum da laga se adum lo bi khi bada
0: yum da laga lo bodi training se khra yang khre mi samagi mathakta hai tare khra adum tawre aduga atopa club kumba na sembaduna ai khra mi adusu khra yame pham ani rak ahum lak tawkhre office kina hosiki ani du khatang ene sai si gi duga rct gi duga ani khatang oi office ki di
1: haibung asar si nataba koi gi dry fruit koi kanghal laga hai me amam se butho pi na hai bi ko aduna karam karam ba hai sinong asai bi hai bi kre aduma khata na mo hai bi kamai na butho ke ha bu
0: dry fruit se ku hai to hai ning hai no adai ke hom samra komla hai kha akhoi adai da phangba hai ayam ba dum dry food ti tore dry food sida makhal ani ahum thokna mu tore akhoi gi ma khra su thumba khra su yak pa tor ga thumuro khra sai sal laga kang hal laga puthok pa ma adai thum ngatang hapaga khra sam na saning ba mi se makhal makhal la khre hauji kal de adai kenti oi na puthok pa duna chini ga putho e try fu se adai ayam ba hai se loina mak adu mai na makhal makhal puthok sare se mai gi se
1: phayin sida akhoi gi hai ri ba hai sing se mara kai na phang bra ato ato pa ma pham dai se lobi bra hai bi hai bi
0: hai ku hai no hai ning sampra komla di yam ba phangi aduka phangda ba se hai tup se phayeng da phang de ato padagi lowi adu low ba se bazar da gi low ba yawi akhoi phayeng gi khol gi mathak ta ma lai chin da gi mathak ta ireng da gi lowi de okrol da imana bi lai moina adum tharak e da ye chenabati da gi imana bi lai moina adum thara hai tup se
1: haiku hai basidi pambi mda yam pali dana ko ate te komla sampra pam bada gi haiku se ne hele ba aduna haiku sidi marang kaina su adum phang biram ga neng khale pe yeng sida adu haiku ge ba production sidi karam karam ba nu putho pi ri se aku ya akang badang putho pi bra
0: putho te se ma se athum ba su putho i bikal su putho i adu ka samseli su putho i
1: haiku ge oi ba
0: haiku ge oi ba adu ka powder su putho ke na khalle ai me

0: lor.
1: Kui da bida dum puto ra ne ba. Santi na uze haibib da phayeng da di hai ra se marang kai na phangye na haibib ko. Ado akhang basu adum yao biram ga ni ataba sing da kido khang da basing ju khang na na ba. Phayeng ge akkoi base sing na kayam lai ba tampang na kayam lai ba haipitang haibib ne.
0: Sing ge ba tampang ka si inak nak na re da phayeng de. Aduga phayeng da mayam na lak na ba ma pham phaza ba ma di lai ye. Hayu ba kai na. Phayeng da adu da ni mayam na film shooting da go mayam lak na ri se. Singlon ma pan tara mu di lai ba. Umang se adu ki manak ta phayeng gi khul se lai ba ne ba. Tampak na di khra sau sim na khra pi ke hai da
1: ne. Sing mai oi doi ne ba.
0: Sing mai oi doi ne. Adu gi sing mai du gi ma khong da la pa ka ma lai ra ga phayeng khul si lai ri ne ba.
1: Santi oi na angang oi ngai da haurak pa du ga hojikat yang khena ra ma ne
0: ha. Hojikat yang nare angang oi ngai da di phayeng se turian ne sing dang adum chaura ga lai ba ni haujik na mu umang du gi lai ra ga ising so nong so imarang kai na ta dra ba ni na haujik ti lambak tu phasa na se me adu ga lai kari krap se me mayam la ya yang khena re lambi thong so haujik ka khra nu ai adu haujik marak ama mu irang lai gi ba da gi lambi se am nu ai te
1: haujik se ma khata na mu khingje ni se chanti gi da training lawram ba angang sing se hawsi hawsi masa masa gi oina taw bosu yau khra bra kamai taw khra
0: masa masa gi oina unity chaung na ling ban na ta na ma gi lai kai da yon ba di khra yam yau khra
1: hoi hoi
0: idi ba ma gi hing na ba tukan lama da ma ani tha ba ma gi sa na thang na ba dum do ba
1: hoi hoi yam chaw na ma taw jaga su imung manung gi khasi kang ma teng pang ba do su ngam mi ha ba o ji ki mana su mane yo laga kana gum ma na shanti gi da training gum ya u se gi ha ra gi kamai taw ra ga kam daw na yam lai na hek ya u pa ya ga ta ki ha bu do
0: ai gi da moina training ya u ge ha ra ga di moina aingon da pau du phawna ra ga si gi manung si da smai na taw ra ni ha ba pau lo ra ga lai na ya u ba ya re ai gi ai gi unit ma min si da hanga ga moina thira ga
1: ngasai shanti na pan bi khi ba da hai sing da na ta na masala su pu thui hai bi khi ko akoi hai gi makhal sing sa item sing sin na ta ba da masala da na karam karam ma masala na pu thau pi ri sa
0: ho su phau gi waina ai na pu thoi ba masala si di masala apau bai na masan dari ipan taura ga saba ma adai paro masala na masan trying thuina saba amaga ani du khatang hausi ki waina di pu thoi
1: masan trying thuina saba sa siam khangjani ni kari kari no happy ri sa
0: masan trying thui se phadigo maru ne sira ne pulaiman bi ne usin sa ma ku do adu ne ai a khoi ki usin sa maru mlai ko
1: hoi hoi
0: maru du ne sing ne yangang ne thum su khajik tang happy a khoi na adu ga beson so happy adagi lom ba do adu su krang kitang
1: hoi yam da na khajik tang happy ba
0: khajik tang happy
1: adu ga hai ri ba ho ji masal trying the gi masala se ti kari da se jena ba ayam bana
0: ayam bana a khoi na masan trying thui gi si di nga thong ba gum ba tha a gum isang a hau ba thong ba da yam si ne adu kana kum bana kare to ba su yawi a khoi gi yum da isam sam na da was ha kum ba adu ba ka ngau gum ba da su si ne adu ayam ba di nga thong ba kari kara ta tum si na oi
1: tung da kari kari lam sing hapsan bigi ge na khan biri ge sas
0: ai na hoji hoji lai ri ba si gi matung da hapsan ge khali se ai umuro se asar khatani ayam batoi se umuro ki akang ba ma hapsan lage khalle hai ko gi powder sima ai matung da mu khap ke khalle hai bung gi sima masai gi tarik sangam da ba han gum ba di hai bung se yam pam na ba ni na si gi powder sima su ai hapsan ja ge khalle sing gi so powder se matung da muk hak ke khali se akhoi adai da sahau mu basi yam thane adum yam na su yam kana bani na sahau se mathang da dia muk sahau gi la du sahau gi kabo
1: ai de sahau gi ba ai tem sin se
0: ha ai tem sin se ha hafsan ge khale powder su adum ta aga tal gum ba o bagi do adu su pu thok ke khale sahau mu bagi se
1: ato pa ai tem sin pu thok pi ge na khan bi bani ba yam nu ngai jai nga si shanti na silaba matam kai thok pi tu na akashwani imphal gi studio de ling birak laka kam dau na isana isabu thabak bije bi amu oira khibagi habasi gi matang da mayam da paudam biram ba shanti bu amu hana thaga sari
0: se ma bosso aina amu hana thaga sari
2: phayeng makha lai kai da lai ba shanti food product ki proprietor oi bi bi angom shanti gai na ke ma gup na tu na wari shap de ki akhu hu mayam khanguri si hai ye ma kuma ta matangi tu ba seasonal fruit chin si matokram na sa ta urga thangani matokram

0: reserve tong ni kai basi akhoi punna tamina re duwa thorom si bu bu thopi thop chom re nu bala
1: adu di se be ma ngasi gi di wari ota si tamina ra bani na nupi gi thorom matang se lu sinna ba taw basi isini nau kai na ra si se be ma
0: phani phani nau be ma
2: nupi gi thorom da tabire woman entrepreneur angom shanti ga unaduna wari saba unaduna wari sabi ki bi ayakpam priyopala thorom putokpa thokchom renubala
3: pm jay ab garibon ke jay ban gayi hai

Angaw balasing mafol gumlaba, laichil mapaina. Kuchu onduna nong olakiba, taja sira, natraga taja roisira. Nongdol taki mataugum, ay buso adumna changdam nage kanbara. Nungsibadi, nungsibata nakhangbani. Bining sigi wahan tokta, paukum kuding na tilaribase, karam nadi udabano nahakna. Amukta di haibiyu, amuksu haibiyu. Kayarak fongdok lasige, tamthok lasige nafamda, ay nanangbu nungsi haibase.

Isai si tanzi kibaga loina na tangka ka sigi oina di matam isai sing lan thok chaba matanga si dalo shinjari. Nga sigi tangka ka si dalo khocha kiba isai sing ahan ba isai nung mai thiam solendro na sakpani sairing ba brozendro wa hengja. Ani shuboi na khudol tam jo kiba isai thang nong zam samo gi mayakta huidrom nao boi na sakpani. Ahum suba isai leng leng basu hai tabi aina takhelambam mandakini na sakpani sairing ba razen yeng kokpam. Mari suba isai kayarak handa hai khoge maibam ro sibina na sakpani sairing ba Bijendra Kumar Sharma. Aroi boi na khudol tam jo kiba isai H. Ranjit Kumar gi mayakni saisakiba Asim Amarjit. Thoram sadok na tahanjari ba se Akashvani Imphal gi FM Sangai channel dagine.